insindiso yethu unamandla amakhulu uvulile ulwandla libavu bawela abantwana bakwa-Israyeli uvuse abafileyo namhlanje baba siyathandaza egameni likaJesu siyakunxusa nkosi ukuba uzivusele abantu benhliziyo yakho abantu aba

0: ukuthi yini wena eyenziwa kuwena uma wakho ongayenze abantwaneni bakho nokuthi do you think umama are celebrated enough
1: umandlela ngemfonelile ngimbheka nje ngoba bengekho nga angithi ke owasemaqonqo uma ngabe kuvela umkhuhlane endaweni kuba khona ukuthi ke uyahanjwa
0: kuyolaliswa khona
1: ngoba ke ubevele ke khuliswa uyena ugogo wangichazela bekufanele ukuthi ayobabhizi kodwa ngimfonelile ngimfisela ke konke ke okuhle kodwa ke mhlambe ke umama uMagasa Mahlaba into bengimcabanga nje iso ngithi mina kukhona into esasike simnike yona lapha ekhaya okuwuthando kodwa khona la angamfica khona ehlele emzini kababa uma ngabe ehleli ngaphandle bese kuthi nawo ngoba siyakunika angithi ngithi samthengela simnike imali yonke into yena wahlala kanje wathi hayi ngikhumbula umyeni wami angisaziboni ngikuyumhlaba engekho umyeni wami lokho kwenza ukuthi ngisho ngithi umama kusho ukuthi wayithembakalile kumkhwenyana wakhe wemnika lonke uthando noma phela ubaba ke owade kusho uAndile wayefika mhlambe ke ophuzweni kodwa ngisho kunjalo abone ekhaya besimane singadli uma ngabe izinja kuthiwa zidlile bekushiwo kahle kuthiwa singamane singadli yonke leyo nto kodwa ubehlezi umini wakhe imthatha okusho ukuthi uma ngabe ngathiwa amakhosikazi ethu engasinika uthando esingeke vele ke salifanisa nelwanikwa abazali bethu belinika ubaba bethu
2: Alright, siyakuzwa sibala sizwe ke wena mlaleli lapho ngasekhaya ukuthi wena ke kuthini ukuphawula kwakho esihlokweni sethu namhlanje ku 062 315 1986 kodwa ke sothi funda ama comments akho uma sibuya la

0: ukushunqa nje kwento ukuthi nako bekukubi umlilo ke vethe uhulaka ke nje umlilo uhulaka umlilo uyisibango kukhona abantu abanithakathayo kodwa njengoba njengathi kushe yonke into manje kutshengisa ukuthi kunolaka olukhona umuntu osezosebenza la osha amathambo ohlolayo ukuthi ulakalani kunye bathakathwe ngani kodwa ikhona into ezobehlela engalungile njengoba kade ngathi kushe yonke into kuzububi empilweni yabo engencane okukhulu kakhulu kufanele kuphele umuzi yes
1: elesibili ke ngicela ukubuza umfowethu uphuphe umama akasekho usashona egqoke ijoyini yesonto yalaye kade khonza khona mina ngimlungisa isigqoko sesonto
0: uthe makho usashona
1: yebo
0: kodwa umphuphe egqoke ijoyini
1: ijoyini yesonto yes
0: uyazi ukuthi ukuphupha nje umuntu egqoke ijoyini yesonto usiveze ukuthi ucela inkonzo
1: okay
0: kusho ukuthi kumthetho ukuthi abantu abadala abashonile babuye bamenyelwe benkonzo yabo bafika ekhaya bazokwenza umthandazo batshengisa ukuthi babehamsana naye noma ngingasho ukuthi into ezokwenzeka njalo kodwa nje bahambe babuye bakwenza ikona kade ngingazi ukuthi kuvezwa lo egqoke uniform yenkonzo kusho ukuthi ubekade ecela inkonzo yakhe
1: Emakhosini kuyimandeni ngiyabingelela nali iphupho last time ngafaka abantu abadala ngisizwa omunye umakhosi manje ke ingane ithi iphuphe umama ebuza ukuthi ngawubika yini umuzi ngicela ukubuza ukuthi mhlambe kwakumele ngibike yini kuqala ebese ke ngiyabafaka
0: mina ngimbone nenhlanhla umnini lo okade faka abantu abadala unenhlanhla enkulu kakhulu ngoba yabona manje sesisizile lesasa ngoma lesiyana
1: ya
0: ngoba awukwazi phela ukufaka abantu abadala
1: ungawubikile
0: funa ubafake bese ubabikela ukuthi nanko kumuzi wenu manje mozo bafaka ungabatsheli futhi ukuthi umuzi wabo lo fana nolento yenzile ayikho ngoba phela manje ubafakile kodwa abazazi kusho ukuthi balaphi yes engishokona ukuthi njobe semtshelile yena sekufuna avuse ukuthi ke manje awubike kumuzi khona kuzohambisana
1: ayi ngezwe kahle ngiyabingelela emakhosini bengisacela ukubuza ukuthi ke ngabe kuthiwa anishisi impepho anihlabi lutho ukuchitha igazi nje anisavumelekile manje yini into engayenza ukukhumbula abangasekho ongiyabingelela emakhosini bengisacela ukubuza ukuthi uma ngabe kuthiwa anisashisa impepho anisahlabi lutho anisachitha igazi anisavumelekile futhi manje yini into engayenza ukukhumbula abangasekho
0: into nje phethe konke nje ibane mathiwa anisashisa impepho anisachitha igazi ibani ocela ngazo lifuthi likhona ilade lenziwa lama fruit wodwa
1: ya
0: kungachithwa gazi nje lama fruit wodwa nje kuba ama fruit kuba izinkwa wenza itiye ubeka i-cold drink ubeka konke nje okucabangayo ubakhumbula abantu abadala lento uyenze ibe salade kodwa engeze ukuchitheka gazi
1: all right
0: yes
1: ngicela ubuza ke mina ngiphuphe ngiphilisa umuntu engakwazi ukuhamba ngamthinta wakwazi ukuhamba futhi
0: unikiwe ke amandla ke la unikwe wona uzowabona kone khambeni wesikhathi mo uzothinta abantu bahamba nje bengahambi uzonikwa amandla ngampela ke ku right kakhulu
1: Alright ngiyabingelela emsakazweni ngicela ke ukuchazelwa nali iphupho ngiphuphe ngihamba nomuntu emfuleni kukhona inyoka lo muntu ke wayibamba lenyoka ngadlula saphinda futhi sadlula komunye umfula ngayibona futhi inyoka kodwa ke isidle isilwane ingasakwazi kwenza lutho saphinda futhi sayidlula
0: ukuthi inyoka esemanzini isuka ihamba nemthetho
1: Uma
0: uhamba emanzini ule kumona inyoka wena nabantu abadala yabona?
1: Yeah.
0: Kuyenzeka kube nabantu abadala kanti kusenempikiswane ngokuthi uthathe umsebenzi wabantu abadala ngale
1: isithi
0: ya. Manje ke mina ngimbona yena enabantu abadala ndobele ke bona lenyoka nalenyoka egingila ibonile isasho yena yona into yabantu abadala nje kuyena kodwa.
1: Alright ke ngiyabingelela emakhosini ngicela incazelo yaleli phupho. Ngiphuphe uma wami oshone ngonyaka udlule ehleli ngenhla kwentsika emzini wami ekhuluma ethi ke kungcono aye eyintandaneni engibuza ukuthi ubani ozomsayinela ngangavuma ke mina

0: celebrating in Sakubega Nothelo, Gumkungundo Vano 7.6 FM, the sound of choice of KZN and Capital and Tegwe Nagemas Muya, so besiswage abala leli kuma voice notes, so gutige batini nga sendele na weya kogu 062-315-1986 na mushaile ku 033-342-3970. Hambege agis kalingale, sizu kutumla leli utini.
1: Sawubona wazamapisi, sawubona sibingelele nesivakashe sobakhona. Sithandwa sami, siyabonga ukuthi uzivumele nge-voice note vele kwayisemahlweni sisuke singaboni. Asiboni thina sesibadala. Ngiyacela la zamapisi ukuthi bandla ungibuzele kubaba ukuthi kusho ukuthini ukuphupha, like bekuwumgaqo, umgaqo njengathi umgaqo selokishini, kodwa mese kube ngathi kunendawana engathini i-swimming pool like, kodwa bekusemgaqweni ngoba ngize ngabuza intombazane ebiphezulu edundwini eliya kuleyo ndawo engathi i-swimming pool, but kungeyona kusemgaqweni. Phansi amanzi aqini lokhu ukuthi bungabona into ephansi noma inaliti noma yini ephansi. Kungathi iy'tini ezaqala zenza leyo pool leyo, itini yabo itini mase kwadilizwa indlu. Kwadilizwa indlu like kunopende zibovu, zinopende zibovu, engathi kwathathwa lezo tini kwakhiwa yona qala ifoundation yayo yaye lezo tini. So mina ngingena phakathi kulawo manzi ngibuza intombazane ukuthi awamanzi aklini kangaka ebilapho emgaqweni, niwenzani, niyawashani ngawo noma nini wapheke ngawo, indlela beklini yabo lokuklini engathi glycerine. So badla bengisacela ungibuzele Nkosi yami ukuthi ngabe lisho ukuthini sithando. Ngiyabonga, ngizolalela umsakazweni. Siyabonga kakhulu, incase mike ukuthi siyalula.
0: All right, ngithemba ukuthi umzile shoba kalonsimbi. Angizwe kahle kakhulu. Ay, mina nguzo mina.
2: Ngizwe kahle kakhulu.
0: Okay.
2: Oh, akulade yanga
0: umsaka.
2: Siyangizwa, ngizwe kahle. Iphupho lakhe lihle. Uyabona nje ukuphupha amanzi aklini kushinhlanhla kuwena. Akiyeke lokuyitini nje. Bese kugcwalisela nje iphupho kodwa yena nje le ntathe ezoniwa nje wathi kumgaqo, umgaqo uwodwa nje, uma ubona umgaqo ngathi uqondile usho impumelelo umgaqo.
0: Okay,
2: impumelelo manje mephupha amanzi aklina ngathi swimming pool kusuke kusho nje ubuhle bento zakhe, ukukhanya kwento zakhe. Kwesikhathi umuntu uma evama uphupha iphupho lamanzi anje kusuke kunezinto asebenzisayo, omunye mhlawumbe usuke kunentase, ngabe uyagquma yaphalaza noma uyathandaza, kusuke kusho ukuthi lento oyicelayo nalezinto onqusayo zizokwenzeka. Kuright kakhulu.
0: Alright, ke ake siqhubekeke na ama voice note nangomunye futhi umlaleli.
3: Emakhosini ngiyalingelela. Nginephupho engike ngaliphupha ngomntwana wami ona 4 years. Ngiphuphe elahlekile. Kungazi ukuthi kuyanetha ngisekhaya, mangiphuma emnyango engazuthi ngiphume, qale kuphumela ngibona ukuthi kuyanetha bese ngitsiphakame la cele umnyango. Ngingene ngaphakathi ngisazama i-umbrella yokuthi siphume mina naye sihambe. Ngingene ngaphakathi mase ngithi ngiyaphuma, umntwana angisamtholi, uselahlekile. Ngingazi ukuthi ekhaya balele nje abanye, ngibavuse ngibabuze ukuthi hayi bona ingane ilahlekile, vukani, umntwana angisamtholi. Kanti yena umntwana lo wakwalahleka eno 18 months. Wakwalahleka okwangempela, nalapho ngangimphuphile elahleka. Ngangimphuphile nganganaka, nangempela walahleka umntwana eno 18 months. Samthola samthola sesimthola emaphoyiseni, nalapho amaphoyisa athi makaphinda lahleka umntwana ngeke besanginikeza yena. So nginovalo nje, nginovalo laleli phupheni, sengiphinde ngaliphupha ngoba kokuqala ngamphupha walahleka nangempela. Nakuloku sengiphinde ngamphupha futhi umntwana una 4 years ke manje. Sengiphinde ngamphupha, ngamphupha elahleka futhi, ngazi ukuthi kusekhaya lapho walahleka futhi umntwana, wavuka nje.

0: elayo kulokulahleka kwakhe manje funa yilwe lento yomoya omubo landele ingane ngoba omunye umuntu ngaba kulahleka ukuthi ungaphinda umthole omunye umuntu ngasho kulahleka ukuthi bazomthwebula abe khona yena kode ekukhuleni wakhe ingqondo ingabi khona ngoba bamthwebula ukulahleka kuyinto eningi ukuphupha umuntu elahlekile angathwebuleka ngalahleka kodwa yena khona la ifuna ukulahleka khona sebeyamthiphisa maye akazamuthi ayisukumeleke lento ayivimbe bangakungenzeki lokho
1: yinhlamba angayenza esimweni esinje
0: uyabona ingane mayikhula ngokwesintu kwakunezinto eyayenziwa zona yayifaka intambo ukuthi ingane ingavasa nithathe nomuntu azenzele nje
1: yeah
0: okunye ke babekwazi abantu yabona njenga nje isikhwehlela sempofu uma usuku wasithatha wasenza leyo nto nje wasiphindela nje wasifaka ingane nesinqeni mhlawumbe usenze ngendwa isikhwehlela sempofu sesodwa nje siyakwazi ukuthi ingane siyisize bese kuba yile nto ekuthiwa imfibinga bayayazi abantu imfibinga imfibinga uma uyifaka ingane esinqeni iyakwazi ukusizakala ukuthi ingathathwa umoya omubi ingakwazi ingane ukulekwa nayo noma yini futhi ingane ingaba intshontsho umuntu kube luli nje ngoba imfibinga yayincike kubantu abadala yayikwazi ukulekelela ukuyifaka nje ingane esinqeni imfibinga inamandla kakhulu noma intambo ethandazeliwe noma isikhwehlela sempofu lade ngisisho ukwazi ukuthi usenze nje ungasixubi nemithi eminingi sisodwa nje ngeke ingane yenzeke lutho
1: Alright, sake size nangomunye sithembe ukuthi kuzwile umlaleli.
2: Emakhosini angibingelele. Ngisacela ukuba anonymous. Mina ngicela ukuza ukuthi kusungichazani ukuphupha i-ex yakho eseyashona. Ibiza uma wayo emhlale phansi. Abese ithi icela ukungitshela ukuthi ayisebenzi. Ekubeni vele washona engasebenzi ethi ngiyazi akwazi ukungi-afforda kodwa khona umuntu walaphaya umfana walaphaya uzomfonela anginike inamba yakhe axhumane naye okuyena umuntu ozokwazi ukungi-afforda angitshengise uma uzowu-two room we-blocks kodwa lo mfana angimazi ngaqeda lapho ngaphaphama ngiyabonga
0: la lihle boyiphupho lihle nje leli iphupho kakhulu longasekho ufuna ukunginikeza indoda manje yena uyasho ukuthi ngeke sakwazi ukusho njengoba ethi ngeke akwazi ukuafforda still kuyafana nokuthi ngeke vede sakwenza lutho futhi ngeke akwenzele lutho yena
1: yeah
0: kodwa ke uyakunikeza manje umuntu okuyena ozokumela ukuthi inkinga ke ngicoba umbonile lo muntu noma lo muntu uyamazi kodwa ke mhlambe nizohamba nihambe nihlangane kodwa leyo ndoda idlozele ihle empilweni yakho izokunikeza umuntu okuyena ozoqhubeka naye empilweni
1: ukube mbonile ubezo approach yini let's ayi wena umuntu omuntu
0: kwazi kubanzima kona ukuqonda umuntu uma umphuphile ukumtshela ukuthi umphuphile ngoba yena ubona ngathi wena uyamfuna
1: yeah phela uthi vele uzobe emfuna ngoba vele phela usenikeziwe umuntu ozomafford
0: kodwa umuntu uma esefika nje kuwena ngisho ukufika umuntu wesimama athi ngiphuphe wena kuthiwa ngithandane nawe ngeke uyizwe kahle
1: lokho mhlamba kube ngingamelithasha ukuthi umphuphile amshele once
0: ya kungonva amshele umqonde nje nokuthi abantu basaba ukuqonda umuntu nje umtshele ukuthi hayi ngithanda ukuhlulwa uthando lakho
1: ngeke umthabanisele lo amthumelele ingoma
0: angathi uqedile
1: shela phela sazani kangqo
0: athole number kamthumele ku WhatsApp
3: ibingelele emakhosini udadewethu uphuphe umyeni wakhe osewashona emnikeza ingubo ezintsha uthi kodwa akazithathanga uvele waphuma wahamba wamshiya kanjalo endlini nalezo ngubo waseyaphaphama
1: Okay.
0: Yeah, li right kakhulu leli iphupho. Li right ke leli iphupho kakhulu. Yabona umuntu ongasekho njengoba hey umkhwane wakhe emnikeza izingubo ezintsha. Ubezomnikeza impilo entsha okokuqala lokho. Okunye ke kwesibili esampulweni samaphupho sithi kungenzeka umuntu omunye kufuna gezwe kabili. Uma eshonelwe indoda umuntu ngomthetho sekufuna gezwe boka ndoda bese gezwe kubo.
1: Yeah.
0: La masayido mabili ngela ngageza ngalo ufuna nikezwe izingubo ezintsha. Kuyenzeka kumuntu uma eqeda ukugeza, abantu bangamthengeli ingubo entsha, abokwazi ukuthi ukugeza kwakhe akuphelelanga. Funa mezo mebezomgeza bamnikeze noma thi iphini felisha noma thi ingubentsha lento isuka phansi ecathulweni.

0: koshuzi kanjalo uyephezulu nje athendelwe into ezinja ngoba usuke seshintshwa lenzile kade yena noma kuthiwa akazilanga.
1: Yeah,
0: yes, mebe zomgeza nje.
1: Listening to my voice notes abalaleli, so exciting. Iyabalaleli ba nama voice amnandi. Yabona thina sisebenza kanjena nje, you pay attention to your voice umuntu. Mina the first thing engiyilalelayo nengiyibhekayo emntwini, first thing nje i voice yakhe.
0: Yeah, uyizwa ukuthi mnandi futhi nenhlonipho.
1: Ay man.
0: Yeah.
1: Okay. Ngibingelele emsakazweni, ngisacela ukuchazelwa leli phupho. Ngiphuphe ngihamba nomuntu emfuleni, kukhona inyoka, lo muntu wayibamba lenyoka ngadlula, saphinde sadlula komunye umfula ebese siyenzile leyo.
0: Yabe senzile, ya.
1: All right ke. Elesibili, ngiphuphe ngiya ka boyfriend, ngihamba ngeteksi. Igijima yasidlula istop saka boyfriend, ngathi ngizokwehla sengibuya, yangishiya la igcina khona. Manje sengibona idamu elikhulu, ngidlule ngikhuphuke ngiye ka boyfriend ngeenyawo. Manje ngibuyela ke emuva, sekuqala nokuba mnyama. Ngahlangana ne ex boyfriend, ikhuluma ne phone, yangibona yangihaga, yangibamba ngesandla. Kodwa engathi ke ngiyacabanga ukuthi uzothina uboyfriend wami sengibambene esiyami ngesandla ngoba bese ngizofika ngakubo.
0: Enye into le mhlabeni usukuthiphiswa.
1: Mm.
0: Kunabantu abanethunywa ezirayithi namathonga arayithi akuthiphisayo. Uyabona njengoba kade yaka boyfriend wakhe.
1: Mm.
0: Ngiyakubona konke lokuthi kade sekuba mnyama, kukho right ukuthi bangathi sekuba mnyama engathi uyakho. Yabona into ebe yimbila ukuthi ahlangane nalo ayethandana naye, bahagane naye. Ithuli lakhe ziveza ukuthi ungalinge ubuyele kulo ngoba uzokonela kulo.
1: Yeah.
0: Ubonile ke manje. Noma iphupho lithi ugada kunomuntu ozayo ozokona uthando lwenu nalothi wenu uthandana naye. Yes, ngoba phela lo muntu ofika ahambe akushiye message imnethile la zimnethe khona, abuya buyele kuwena, wena usuqala uthando olumnandi azobhidliza lona athen useyabuya useqondile uzokonela. Nomuntu okushelayo umtshela ukuthi unomuntu othandana naye uzokonela. Kushelwe iphupho lithi akavula amehlo kulezi insuku, kunomuntu ozomonisa uthando lakhe.
1: Sanibona, nginenkinga, nginonkosikazi, ngishadelwe, ngiyamthanda kodwa ke nginenkinga, nginephupho lentombazane kuthiwa iuthisha, kuthiwa ke unkosikazi wesibili. Leli phupho ke selibuye kahlanu, isibongo kwathiwa eyakambambo, isibongo inkinga angiyazi. Angifuni nokuzongihlukumeza unkosikazi, nokuzohlukumeza unkosikazi wami. Kwenziwa njani babhingu makunje? Ngicela ukuzifihla.
0: Ayi, ukhulume kahle kakhulu bandla. Into nje kulona lonke iphuze ngilithandela uthi akayifuni into ezohlukumeza unkosikazi wakhe.
1: Ungamhlukumezike.
0: Nje akayifuni into ezohlukumeza unkosikazi wakhe. Kona lowo magodi bayamletha kuyena. Khona ke loyo mdalo letha lo magodi wesibili. Mina engamtshela kona nje kukodwa, uma yena ebona ukuthi into ezayo akahambisani naye, funa iphahlele kubona abantu abadala bakuba ukuthi ucela leso lokho abakulethayo, lo magodi abamlethayo bamdedise eduze kwakhe. Ma ukuthi uyabonze ngoba phela uma ezwela umagodi wakhe njengoba emzwela nje, ngampela ukufika kwalo ngeke kuva kubeluli, kuzoba nenkinga vethe. Yes, ngoba akazumukela lo mdala kaluli. Kodwa nje akukho la ngithi khona ngingathi kunomuthi ekufuna noma kunento efuna isense ukumphahlela nje ukuthi athi ngiyanizwa eningilethela kona, kodwa mina ngokwami angimdingi unkosikazi wesibili. Ngicela bazohamba bawuqula icala bona ngale bamthathe banikeze omunye.
1: Alright ke, 21 minutes after 11, mhlawumbe ke mangase sinike nje ithuba kwabafisa ukuthi bafone. Let's say maybe you don't have access to WhatsApp, call us go 033 342 3970.

balagan dyan. His guayong nilisan. Kung sa zon, zingin mo sa zon. Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kenza ito lang. Kung na kung.

0: sizotshela umbeswa lapha egcawini. Thokoza mama omntwana, hlala la. Nazi ingubo yambathiswa manje zabathiswa. Bambathiswa, bambathiswa. Anini. Futhi ukujabula kwaze kwameqa.
1: Kwameqa, ya.
0: Mase kuthiwa kusukunywa phela sekuqedile. Akasasukuni.
1: Akasasukuni.
0: Sehlele ukuhlala nomphela.
1: Mm.
0: Ini. Wahlukumeze kakhulu ekhulisa lezi ngane naye uma sekubuya injabulo sevuna yameka.
1: Ya.
0: Sengisolithe bungakhulumi iphutha ntombazane kuyenzeka.
1: Boni-ke.
0: Angibonge.
1: Boni-ke.
0: Hleli nawe ntombazane.
1: Danko. Bo.

ukuthi ayindisengayisho nje ukuthi kubona bonke in fact ngeke ngisho ukuthi komama kodwa ngizothi nje kubantu besifazane abazele noma abane ingane ukuthi sabantu besilisa siyanithanda nibali.

0: Ngiyabona kabi.
1: Yeah.
0: Uzokutolobela nje. So ithinto zimise shuthi uyabona ukuthi yazi kodwa madoda akusabi ngani kusasa ngoba ngime ngiyinqumela inyanga na iyaphela kusasa. Ngiyamthanda phela lo mfana mina ngiyamtshela manje.
1: Yeah.
0: Hey awuthi kuma mbijana.
1: Yeah.
0: Ume mbijana. Uyamthanda yena kodwa awuthi ukuthi mbijana unga speed. Le nto ukuthi ngigcine ngempela ngempela senigaxela niyagaxela. Shela phela sazane kancane.
1: Yeah.
0: Awukwazi ukuthi ngifuna inamba kuwena nje va ungiphi inamba ngiphi sengiphi inamba after that sengiletha ama emoji ano heart sengi darling my sweet baby. Ikhamu kaphi yonke leyo baby?
1: Yeah.
0: Asikashelana ngikwazi nokuthi wakabani.
1: Yes.
0: Na lelikhanda ucele bangilazi shuthe labani. Selithi baby.
1: Yes. Yazi mthiya impilo izokufundisa ukuthi if womuntu lento okhuluma ngayo if wena ungumuntu wazi ukuthi uyashesha and you wonder why my relationships are kuphela. Sometimes it's not
0: like indlela uthole ngayo.
1: Indlela nawe wenza ngayo ukuthi mhlawumbe yilo umuntu ukuthi yonke into zakho uyakwi marathon nje ukuthi
0: utsibone umuntu.
1: Yes, yabo.
0: Alala.
1: Ubona umuntu bese ujaha izinto nanani and then uthola ukuthi hayo siya ghost kanjalo you meet another person useya ghost nakhona. Ila ufuna ulokhu introspect ukuthi okay mina ke ngiyabona ukuthi ama relationships aphela ngalendlela mhlawumbe last even to 3 months mina ngi contributor kanjani kulo relationship mina yini engiyenza wrong ekufanele ngize ngishintshe nami because impilo ayiyeke ukukufundisa isifundo until wena kuleyo season ufunda ukuthi okay maybe mhlawumbe mina ngumuntu osheshayo umuntu ngiyambona manje sesiyavakashelana kusasa
0: haye isifundo
1: zonke lezo zinto ukuthi iyafundisa ukuthi mhlambe nawe umuntu ongenaso isineke umuntu ongabekezeli yabo uyashesha ugive up
0: no ithi yeah yabo thina ngisashela ke mina ngisasheli manje
1: yeah
0: ngisashela mina ingathi intombi 1-2 bangathi 1 ithi bangathi 1-2 izothi mhlambe hayi ya isho manje kodwa uyabona ukuthi iyugegele gege intombi ziyagegele awu gegele gege intombi ziyagegele ukulibona iqhude melishela uthi lenze njani?
1: Sizoqalile.
0: Ukulibona iqhude melishela isishela isikugazi lenze njani?
1: Eh.
0: Liyaphuza ukuthi liye ngale. Kodwa izinto elisele lizenza licoshe ukuhle wabo uyabona licoshe licoshe lokokudla linika isikugazi sithile lelisithandile bese livula ikha iphike lot elizokushada ngale ngube engaka mina eshala. Ngizokushada ngobe shala ngibona iphike bese ligekelele ligekeleke ukushada ngobe shala wena uyabo ngitshele leli sikhugaza hayi ngoba singaboni ukuthi lo ufuna unginika amaqanda kakhulu ukuthi ngizala amachwane ngendlela emangalisayo kodwa lisisiwe sibona sikhugazi size izinto ebalekayo kanti amaqanda siyawadinga kakhulu
1: yeah
0: so sengisholo ukuthi nakuyona le shelani madoda. Hawu sasa ingane zethu nizibiza ngo baby ufro. Ungibona nje ngiyakuy fro. Ifro.
1: Yabo.
0: Koskazi fro, ifro ithatha apho kunabantu abasebenze kangaka abane ofro. Wena une fro nje yentombi futhi nakhona engakabe intombi yakho osayishela. Ey mina umem. Hoyibo.
1: Nganqondoni.
0: Ngoku.
1: Sana memu nje. Hayi kodwa mthiya
0: asa. Ey mina lo wakwami.
1: Yeah.
0: Wakwakho. Uhlala kini usho la kini kini. Eh mina lo wakwami yabonje lo wakwami mina engeke. Uyabona nje ngendlela eh lo wakwami.
1: Eh mina ufuna ukuthi
0: ifro kodwa hayi eh.
1: So nabantu besifazana ngokunjalo.
0: Eh musazi ukuthi ngibiza abantu kobabazi babazi.
1: Guilty. So we can't say ukuthi baba wami.
0: Sengi hayi kanjani? Yasiqoka manje mbijana.
1: Namthi usumthopo munye.
0: Nisiqoka nje mbijana
1: ngendlela yasa. Ithemba lami akuloni angithi phela noma esithi asisho ukuthi themba te ukuthi ngempela suyithemba lami.
0: Nisiqoka nje ngendlela embijana nje emangalisayo.
1: Usuke nje umteketisa nje.
0: No. Senaze nivalele ingane ngempela eyifuna umendo.
1: Yeah.
0: Ingane ezofika yenze kahle.
1: Yeah.
0: Uzabona lo muntu uthi hayi bona alithemba lami. Ulokuthi ibabazi. Indoda yami, indoda yakho evelaphi? Mina yaba chintuta boyfriend yakho, iboyfriend. Uma sihlekisana.
1: Hayi mthi.
0: Hawu,
1: mthi. Phela yazini mthi. You know ukuthi once ukhula eh,

0: 24/7 mina nakhuluma siwo njengoba umthazi wakho umkhulu le FM 107.6 yabona into nje awawawa unonjabulo bathe bangani bama ngikhonze la uGift beno Ayanda uDr Dlamini mfethu yabo ewumathotha waweza kuthiwa ukukhona umuntu uMr Dlamini kodwa unegama leyingane awelapho eAyanda awelapha kaAyanda ayo awukuthi ma insizwa insizwa impela ethwaye
1: ube negama elinesiqi
0: siqi
1: ya
0: awuyelapha kakhothi ukuhamba mfana
1: ya
0: awuyelapha kubaba kubaba ubamincile
1: shutho owami nje kanje olwethu eyi
0: baba kubani
1: uma ukuthi owami olwethu
0: hawu ngeke ubaba bamanye ubaba Ayanda Akuthi uyazi ukuthi umngane nami uLomo uGift which means ubani Sipho
1: yeah
0: Sipho a gift yeah Ayanda okay
1: God damn it Ayisenamkhaba
0: Ayisenamkhaba insizwa Ayisenamkhaba Ayisenalunda insizwa
1: la ngangathi nje futhi ntiye kuthiwa afune sibheke mesiqamba ingane ukuthi siqamba ngani lawo amagama lawo akhona mekuthi uAyanda ingane iqanjwa ngaye ngithi abazali bazoqamba kuAyanda kanjalo kanjalo
0: futhi abazali bami bathi fika babazi
1: futhi kwakwazi ngalezo zikhathi kuwona amagama lawo
0: bathi bathi mama bengaphilile ngaleso sikhathi ezothola mina bebele bemduduzi bathi uzofika uyeso uzofika kuna lento le ukuthi usumo siwisikhathi ukuthi uyobeletha onesi bazi bakuthethisa ethi uzobulala ingane wena kanula athi hayi hayi uyabona ke manje hayi ngeke mina ngiyayeka ke manje kwathi uzofika
1: yeah
0: ngicina ngifika kakhulu nakutheleka ngeinsizwa enkulu yasemambatheni ndijane ngendlela emangalisayo ngafika kungasa senkobe zamuntu kuthi uzofika ugogo kodwa esethi hayi uyayeka kakhulu kwathi bathiwa nesi siyakushaya manje uyayikhathaza ingane manje kakhamuka ne-imbele calcord alright 16:43 sikhohle ukwenza ilokhu zana namhlanje Asikazi iqale show iqale. Asiqaleke kodwa ngoba se
1: eh. Yeah. Okay, so itypical just so khuluma ngayo osukina namhlanje. Ukuthi sikhuluma ngale ndaba yase

0: Wabusuphelile umcimbi.
1: Eh, asikhohliwe phela.
0: Yo he.
1: Asikhohliwe.
0: Noma sekuyisentelisha.
1: Eh, asikhohliwe. Akho akulona isentelisha. Into yayizolo nje.
0: Yawu.
1: Wala la.
0: Bese kumande manje.
1: Wala la.
0: Sibhekene noqondene naleli sonto
1: leli. Indaba sikhohle.
0: Hayi.
1: Ijisi winile ngithi.
0: Kuningi okwenzakalayo.
1: Ijisi winile.
0: Njenge ngisho mthini nje ukuthi nje this weekend bengibhizi angizange
1: bese. Hayi, wathi winile bahla.
0: Catch up ukuthi what is happening. No,
1: bahla, kodwa wena winile bona kodwa wathi bantu bawini bona.
0: Oh, why promise singcona nani ngazi ukuthi yasidabukela.
1: Awu, awukapukapu ku meet ingane yamakhelwane. Noma ku meet intombi yesigodi. Amaqapukapu.
0: Awu, kodwa mthini.
1: Ukhulela intombi yesigodi. Kunomuntu oshiwe ukhiye wemoto la. Lahlukhiye wemoto, ngazi imoto la. IWM. IWM. So, IW. Yeah. Ilezi imoto kodwa lezi ezama van noma ilezi ezama private zinhle zona.
0: Yeah.
1: Zinhle. Ukhi impela umnyama osuba neqhuzwana ngathi ikhanda la prince iqhuzwana. Yeah. So abeze bazolanda into zabo abantu. Uyizwile ingoma iswelele?
0: Mhm.
1: Awuyazi ingoma iswelele?
0: No.
1: Nansi ingoma iswelele. Bathe ti amfana mangoba ungayibona. Kodwa batile ke abantu yamagoli impela. Bedlala neSandos. Bafana basePitori la matsatsana. Batho zandla. Ngomakele phuma libake ku Vocalist. Ethi ti amfana.

Zibela ukuthi ke ngabe kwakwenzekani kuphi ngasebe isikhathi thamka mayini ngithi ngibingelele nje bonke nje ke abantu abayinxenye umsakazo wakho omkhulu lana mkhulu FM ngithi ke sondela sikwazi khona ukuthi ke sizwe ukuthi ke ngempela ngabe izipho izinto esingathi ke njengabantu base be status esiphathele zona ngithi ke mina ngothamka mayini ke sondelane nizongena kakhulu azimsazana umkhulu wakho omkhulu kakhulu ngithi fish with that bones kanye noma ngicabanga ngiyabonga kakhulu nabasiphathele inhlelo kuze kusuke manje ke kusukela ekuseni kuze kube manje qhubeka nesilalele mabe mhlambe ke ufuna ube ingxenye yohlelo mhlambe ufuna ukuphawula kuke sobe sikhuluma ngakho ungangena lapha ke nambeni lapha ke 0333422970 noma 0333422391 angathi namhlanje hake sinawo ugesi kuyakhanya kodwa mhlawumbe ngazi kwezindawo ungasitshela ke mhlambe ke ngoba beke bafona bethi abantu basebe eminyameni uzositshela yena ukuthi ke mhlambe namhlanje sibe eminyameni noma mhlambe ke isimo simkahle ayikho ingxaki ukuthi manje awazi ukuthi ke ezosala nkomuni ngoba ugesi uyimpilo njoba sazi ukuthi ke gcineni nalaba abayinsela boya bas kokobela mangabe kuyisimo esifana lesi number ke is 0333422970 noma 0333422391 bese futhi usiphawuleke lapha ke kumqhafazo 0623151986 mangabe mhlambe ke ufuna ukuvela usho ukuthi ke wena uthini ke ngalokho esobe sikhuluma ngakho ke ngiyazi ke namhlanje ke mangabe kuyiqala esingathi qala ke iviki isikhathi esiningi sesibuye kakhulukazi izinto engicathi ke zihambe phambili lapha ke eviki lapha ke impela sonto igijima kakhulu ezizinto esikhona ke ake ngenze kanjena ke ngifuna ukuthi ke ngithi mabe sengifike lapha ekugcineni ngikwazi ukuthi ke ngikhulume into yaphambili usamunyunga ngithi ke inamba ozongena khona is 0333422970 noma 0332391.

Uma umthandi inkulunkulu ukhonze yena yedwa ungibungabulali uThixo uyasebenza nako yakho impilo usazosebenza mhlawumbe wena usesengxakini uyagula usesengxakini odokotela bathi uzophila nesisigulu naso kodwa ngizoxelela namhlanje ezilongeza umthembile uThixo kuyenzeka kuJehova

0: Baba, ngibuya bengihambela ngingatshelanga muntu ngisho abantwana kosuya baza abantwana mebephuma kubantu bayaxoxa ukuthi umamami yephuma mamami
1: yes
0: so ngivele ngazithathela umtholo wami ngaphophi umtholo ongahamba ngoba bengizwa ukuthi ngiyashiselwa kumele ngiyofika lapho kuleya nkonzo ngahamba bathi mebengibuza ngibatshela ngento estraight abantwana ngaza lapho enkonzweni ngiyayibamba inkonzo ibamba kwashisa phansi ngithenje ngisangena ngawuza ukuthi ngiyaphila yaphila mawuloku ushumayela nakho ke masengibuyele ekhaya nasi sitha sami engiyitshela ukuthi umngani wami straight
1: hayi mama
0: yonke into uyabuya fika la uzongibuza ukuthi bengiye kuphi ngithi hawu ungathi bengiye kuphi kanjani
1: hayi bo
0: ngithi ungathi bengiye kuphi kanjani cause mina sinthi ngikhona athi hayi ngiyezwa ukuthi bengekho and like lento oyisukumele manje iyangisinda ngihleke kakhulu ngithi hayibo ufuna ukuthini kimi yinto engiyisukumele ukhuluma ngani wena kahle kahle ukhuluma ngani sixoxe kahle hlala phansi angohlale phansi ukhululeke athi kimi uyalibona le phepha leli ugoqa iphepha nje limhlophe ungathi le ncwadi yesikolo
1: ngibona
0: le phepha leli ngithi athi

ithina ke makhona ufuna ukwenza ngempela isikhathi isikhathi asimile ngempela isikhathi siluke sinje TikTok TikTok oh madoda ke makhona ufuna ukwenza nje yenza show ukuthi ke ngempela kuya kwenza uzothi phapha unyaka usuphelile.

Andre yabona ke siyaqhubeka nomculo mnandi ke ngempela. Yabona ke ngiphethe manje insizwe enkulu la. Oh manje sisigincini yenza show. Insizwe enkulu engikhuluma ngayo insizwe enkulu El Clues oshaka mnandi across the set. Uthokoza ke lapho uJolidi gama KDK yiyo leyo.

107.6 FM usanda kuzwa ingoma emnandi ehla kakhulu madoda shaka mnandi ehla kamnandi nje ngekaka silomoya bona ke makushaywa ingoma eyifana lezi ila ubona khona ukuthi hayi masi ti ti ti ti ti ti ti

and yabona nje njengalengoma le eshoyo nje eqeda kuphuma nje manje lika lokhu njani ya Olified Kids lapha na ethi nje igama lami ku Aphiwe mina ngihlala nezingane ezadadethe umncane oyishiya emhlabeni nje esemncane nje manje seyibheke mina yabo so nalowo muntu leyo nje if kumuntu esifazane bungasho nana kuye ukuthi nje Happy Mother's Day cause ubili umama like impilweni yakho at some points yebo so nje ngeke ngathi ukuthi kingene ngalezi ngoma nje lezombili qale lapha ngolundi lapha na ethi zewu sigcine inkosi yabo mase sikunje sesoyivala ngaye lapha na Olified Kids lapha ethi nje u appeal angeke ngibingelele nje ngeke ngiqale kade ngagcina ukuyiqala phezulu ngiqale phezulu nje lapha na sikesibheke soqala ngalaphi-ke namhlanje siqale ko-Mountain Rise sibheke laphana nako-Rest Stop sinje sanibona ninjani niyaphila hope ni-right hope ni-grand sigudle laphana sibheke laphana ngako-Nodaily sigudle laphana ngako-Masukwane ninje sanibona niyaphila laphana ko-E-Streets laphana e-hostela kuhamba kahle sigudle nje nedolobha lonke lana ngaphakathi azi ukuthi ugesi uke wathi kunihlupha kancane kulezi insuku kodwa ngathemba manje ukuthi sesibuyile sikhona si right silalele lapha na umgungundlovu na 7.6 FM 12 to 3 sinje no trouble no stress spinde lapha na skupu kanjalo spela lapha na ko spela lapha na ko West Streets siyophuma lapha na ngako Napierville bheke njalo skupu kanjalo sehle mesehle lapha na ko Grange bheke lapha na ko Westgate nginje sanibona ngiyaphila hope niyaphila hope ni right hope ni grand hope impela sonto yenu nje ibiniphethe kahle kakhulu sibheke lapha na ko sibheke lapha na ko Mbali 1 sibheke ko Mbali 2 Mbali 3 sithi lapha na ko J sithi lapha na ko 13 ko 14 ko 15 sikhulile njalo laphana sithi phase 4 sithi phase 3 sithi phase 2 nginje sanibona sehle njalo ngomgwaqo laphana sibheke kubona laphana omkhaya bami laphana eBB koAA koBB3 koBB4 nginje sanibona iyaphila laphana 18 kaphesheya komgwaqo ni right laphana ko 18 encane 18 enkulu sikhubuke njalo sibhele ngako phase okuhle laphana iprimary school sithi nje ngiyaphila lapho ko Azalia niyaphila lapho kobhade niyaphila kwesinathing itintele yonkana ngoba ayaniveni bakhule itintele yacisha lingana nembali nje nayo inelokishi layo iyodwa nje nginibhanqe nonke laphana kosigobhokothelas laphana kosiphatha poet niyaphila lapho sibele laphana nakokhulane laphana edambuza phansi lapho e-D-section niyaphila nje kuphoke njalo laphana sibheke laphana nako Snatching ko Taylor nawe wonke nje umuntu olele laphana umgungundlovu na 7.6 FM ngithi nje sanibona igama laphana uPercy the Sultan Pepper from umgungundlovu na 7.6 FM ngizoba nawe nje kuyoze kushaye laphana u 3 o'clock slot siyibambe njalo sinje no trouble no stress silwa nomoya omubi meke ukuthi usetohonike ngalesi sikhathi ngithi mina hlala nami uthongosozo wabanabo ingoma nje soyidla la uphinde nawe uxhumane nathi lapha na ku 033 342 3970 033 342 3970 ihloko sanamhlanje nje sisimple kakhulu silula sithi nje kule mpela sonto siphuma kuyo kungabe wena uma wakho umthengeleni noma umzali umthengeleni or indodana noma indodakazi yakho ikuthengeleni kule Mother's Day yiphiyona i-present oyitholile and ubani lokunikezile sike sinje kumemeza emoyeni sibonge nje sithi siyabonga ukuthi uthengele umzali wakho laphana i-present ibona abantu-ke nje esibabongayo namhlanje usuku nje okay ngiyazi ukuthi ulesibili bathi ulokhu nani usuku lomamalungo lesini asike sithi nje sicelebrate umama-ke nathi namhlanje ngamuzwa laphana ushampunayiza wazi waba ne-interview laphana nomama oyedwa laphana owasixoxela nje isitori sakhe esimnandi kakhulu laphana noma sasidabukise kodwa ayi sasimnandi namhlanje-ke nami ngizoye ngithi angike ngixoxe nje nomama-ke namhlanje sike sidonse zomama-ke nje namhlanje sike sibone ukuthi omama bona baphatheke kanjani kule mpela sonto ukuze nabo phela bese siphatha kahle laphana mase sibheke laphana kwi-Father's Day laphana sibheke laphana kwi-Youth Day because okwenza